kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Makani Mwanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.

Magari niyang pasyas ko sa Europa. Dore kira wan. Nang kapane mindo, uno si sa Zimbabwe. Ah, chora.